jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi kaka kiri agbala aye pastor dekunle epaphras woli yin ni ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank oni lojo thursday happy new month enikan le to nkiwa asese si di osu ni oni lojo keji today is 2nd 07 2026 oni lojo keji osu elekeje 2026 gbogbo eyan omo lojo bi mo kiyin po rire ni bi to ba wa dide ma bo ni bi pepe mummy e dide daddy e dide e pe yawo mi ba se ndide bo se nlo si bi pepe yen o ri ni o lo fi dobale nbe o ri ni e fi kunle pe baba mo dupe temi engineer

si e se kibe akiri sore mo dupe lori oro mi iwo lo je ge aye mi ogba aye mi o ti wo dan loju ota won fe gbo pala kori omo ti lo se ka ni bo se yi ko tun ni omo yi ka o si se yin o ti ka ninu we Psalm 41 verse 5 o ni awon ota mi so ibisi mi pe ijo wo ni yo sa ku ti o ko re yo si mu e fo ri dide sa e fi dide oba ti o je kigi oba re o wo dan gbogbo eyo mo lohun ka kiri e tun fo ri dide.

awon eyan 20 ni 50,000 awon ti an mori ti won le ko ti an le gbe enikan ni bodin ti ri awon ti an le maime e lo sori temi tayo dekunle lori YouTube tabi lori TikTok temi tayo dekunle tabi odekunle Epaphras awon 20 won mo won ko ni pade 770 n boy tabi ni ojo keji ni on the 8 tabi on the 9 lojo birthday se mo pe convention is so mo birthday yawo mi enikan ni woli won bo gba won eyan ti mu ankara lo bi ile bi eni kini ah nkan ti ku ni bi officisa gbogbo eyan mo comfort life e ku mu rale lotun losi ipade ajodun to tun ni outing ninu mi le ti be speaker to yin tin be waju mi mummy eyin wo le gbagbo pa kiri sore nlo sanu e o si tun gbagbo pe latosu yi lo half to ku yo sanu e ju bo se ru so e le ba wa hallelujah meje a wa fi ogo meji kun to ra wewe odi meji loni enikan ni woli kin lai break be n ti eri momo mo nbo somebody stand up and shout say hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meji ogo ogo fun messiah ni anabi e ba gbagbe omobirin kan lo side ara testimony ojo sunday testimony jarun niye gbogbo eyin sona church e dide nle e nlo si sona church gbogbo bi te ti mo se pade sunday ibe le ti lo pe siba siba ni ago mejo ngba ti o ba fi di ago mewa abo ma lo sori facebook ni isin odekunle Epaphras oh atun lo se bebe aside osu yi ni overtaken by favor yi ya won le nipa oju rere iyen nikan ko ma bere si soro mo ti si di e ita fi move convention odo ini yen bibeli ni eni to ba ri aya rere fe o gba oju rere olohun baba to ti mari so fe oju rere wa yawo kan to ba da e wa je so bayi gbogbo bi te ba tin ni anfani ati bomi to ba tun di 12 loni gbogbo wo tun pade a tun pe siba siba enikan ni woli kin la fe fi break kini gbengbe ti awon awusa mo fi ti o mo ta yen enikan ni watermelon watermelon la fi break kini gbengbe ta awon awusa mo ta watermelon la fi break pelu eyin meji meji pelu kanduwa e ta loku lana e mu pade mi ni Facebook TikTok YouTube odekunle Epaphras ni igbaradi fun convention to wole bi awada bi ere e mo je mo nbo akiri sore mo nbo laarin iseju kan e je n to gborin soke kin to

Yeah, gbogbo eyin omo Olorun ma pe sister iwole bayi bo kin to pe wole kin gan ni to lo ni omo bo lo ni second half yi kin ni omo tele yin lo ni osu keje Oluwa ni wa bere si ya won le by favor nipa oju ere Olorun Psalm 102 very popular place Osibin se soro oju ere tin ni kese bibeli ni verse 13 oni iwo dide Olorun ni won so yen o iwo dide iwo si sanu fun sioni e wa foko yin si oluwa dide sanu fun epafras o wa so nkan kan idi ti o fi sanu mi oni nitori igba ati si oju ere si nitoto akoko na de ja lo waju ko ja lo seyin akoko mi de lati gba oju ere gbogbo eyan omo Olorun ninu convention leyin oluwa ni akoko e de lati gba oju ere se ri candle to nbe lowo yin e ara yin o an yo lo titi ta fi lo tan in to ba yoku in your da sinu cream re ni enikan le da sinu cream be ni oh my god ko si bo se mama ba wa gba won adua ta ngba yi favor kini won pe be gan favor e so pe favor so pe favor this is an unmerited grace ori ofe to le salaye ni

0: moto.
1: Nice.
0: So gogo to ti mi npe igba ti mo ti ra moto pe ibo ni mo tu ti fe ri owo lati gba store mo si ni je ni service mi bo mo sa dupe lodo olorun pe olorun saanu fun mi lai ni tenikan ninu bi olorun se gbe ran lowo bo se se fun mi olorun se fun mi
1: lai ni gini lo
0: lai ni ran lowo eni kankan ninu
1: ran
0: lowo olorun bi olorun se se
1: be
0: ni sa be ni sa olorun se fun mi ju bi mo ti bere lo mo dupe lowo olorun ipe lara owo business mi ti mo yo tash je ni bibe ti mo fi fun olorun olorun ra moto fun mi olorun tun fun mi ni one of the biggest perfume store in Ibadan mo da gogo pe pada fun olorun lara yin
1: e je wo shop won let me see eh yes ah ah
2: eh se kekere
1: o ti ri nkan
2: wow
1: ewo nti 1 million later ka jade lai ni owo okun nkan kan owo ti won ma boss abi gba won ba ku o mole abi gba won ba to boss to fe daku we are raising billionaire not millionaire again in comfort life mission international iwo ni oba ara re soro o ko legbe ka ma run se kini kan emi mo ni e fi nkan mo won si nwo aye sister lati kenkele ti job jo ni ohun to ko imo aye re si nda si loju mi in si ndagba si iyipada nla si nde ba aye re alawon obi to ju okun lo eyin omo kekeke young sister let this one challenge you you can start small everything called big today the ewo shop sister ke se bo se bere ni systematically ba se nwo die die die die and look at the shop now and this is not a yida this is an excellent sister mo na wo si o ni wale ipe mi o mo bi oga lo ni mo do da won pin ti won fe fa ko your brother kan mo ti ri ni sin to nsin ade iseku si oje ki brother mi o ni akojo so si eleyi ikan ninu awon ti o ti Jesu nbo wa bani eyin brother tamara a fe mo gbo testimony ti yin na lo ni kon be ijo ni ti mo ni eyan wa mo so tan be se bere small only few men awon opin die awon opin die e ma je ki ti wo da be eyin opin te wa nu church awon opin sun kale ni isin anu se mi awon pastor ti lawon obi ori nkan se nibi ti nkan lo yi mana ka parada haladusha mo na wo mi si o titi dojo ogo re wa ma lo kini nice gbogbo eyin omo olohun eyin wo le ti san re ma jemu yin o nla ka lei eyin wo le isanda mewa ore majemu di ojo meji loni leyin ojo meje leyin 7 de mi oni so ore majemu mo gbogbo eyin te ba fe sun ore majemu yin o bere lati 2000 5000 10000 mo si kilo fun yin momo try lati san to mo na o mo na bi ti ri o gba daddy e try re Psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi joji won o fi ebo ba mi da majemu account number church ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank biyan ba wa wole elu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni eno gbe jade olufe oni lojo Thursday gbogbo eyin te wa Sunday church e mura o ago mejo le pade emi o lo sori Facebook ni isin ni ago mefa bo nta n babo lana latun mo yewu pelu candle wa to ba tun di 12 ma tun appear lagbara olohun eni kan ni woli kin la fe fi break loni aso pe kini gbengbe ti awon awusa mo ta yen watermelon pelu eyin meji meji on ta fe fi break loni yen o si di 12 beyan ba gba awe ti o ba gbadua ki sise ife bi pare ni lasan ni ko to di pe ma ki baba mi baba re fe mi Emmanuel e je nfele iwole
3: oruko mi ni Oyesile Bose
4: adara bun yin
3: mo pade pe yi ni 2024
4: 2024 le pade
3: ruka omo yo nla lo mu de church
4: ruko omo yo ni
3: ila
4: ila ni ya ti enta se nbe mi bayi e ba npe ruka o
3: oni da duro lo na
4: oni dadu olohun na e ba npe ti e na e ba npe so wa nbi bayi sister ruka yat omo yo ni la e ma bo
3: oni dadu o de ni emi na mo ti bi omo meji tele
4: okay
3: omo yen ti wa pe 8 years
4: e te bi last yen ti pe 8
3: be
4: okay
3: a de tu jo n se meeting a de jo n wo mo o sha invite bi olohun ojiji a sha mo wa bo si wa di 2024 ninu osu kefa e pe program awon ni bisi ajo wa na eni ka lo ofun pelu omi mesan eni ka omi agolis yen mesan
4: emi mo so be
3: mo sha ra omi yen eyo kan mo ra eni ka mo ro omi si lara
4: mo ni era si ko mo ba di gbese ko mo ba se pe abi an fe dogbon to mi ni ere yo kan e mo ro mejo mi mo emi oni se nto lohun oba ran mi mo ngbadun yin
3: ti ma ti mu mi yen omi first and ta oko ra omi bi bayi ni mo mu
4: otan
3: di ijo elekeji mo ti wa ro mi yen bi mo se mu mi yen mo ti lo gbe si oyo ta mi bo se wa di je ka to ko nko ga mama ni en to ba ni 1000 ipe ko fi sile ko ma deja ko wa so pe bi omo temi wa bi mo a se so yen mo san 1000 naira ba se san kaluku bo sita bo ko to di gba yen ti ba nsunkun ipe wo lo sanu mi iwo da mo se pade photo yen ati mama ati baba Femi Nuame mo pade re ni Facebook ni ojo Arugbode mo sa mo ti ma ti ma gbe photo yen si ma n to ba je pe omo si wa lara mama omo wa lara odekunle omo wa lara baba baba mi to je baba Femi Nuame ko yo do omo temi na fun mi
1: wo mo ba nbe lara baba baba mi baba Femi Emmanuel omo kara won baba o egbe ran le dide gbogbo eyan omo olon ka kakiri agbalaye ninu ile mo fe ko mo ba mi so tele ko mo ba mi gbadua fun baba mi baba re baba Femi Emmanuel awon omo July bi yawo mi se je July olukiki eyan ni won ah baba Femi Emmanuel baba mi niye gbogbo bi te ba wa be ba n gbo mi anu alai lodi won igbedide alai lodi won igbega alai lodi won we celebrate you with all passion gbogbo awon mo comfort life awon mo yin won sayeye yin gbogbo ijo living spring an sayeye yin gbogbo eyan omo olo ninu ibadan ninu eko ni gbogbo bi e ba tin gbo mi the presiding pastor worldwide of living spring chapel international baba mi baba re Femi Emmanuel awon won mark birthday won loni gbogbo eni to ba wa yi won ke mo ba nki won o se se ki babo wa leko laaro yi church won to wa ni keja gbogbo eyin te ba sumo ikeja e lo be living spring chapel to nbe ni keja ase nbe lara won ki se bi nkan mi olufe to ba le ra palawo be won ni service two service won o se laaro ni keja imi yo bere bi ago meje bi ta won so na church wa kakakiri na se wa bo mo se fe ki baba long life and prosperity eleyin oni je ase mo yin lo nko Jesu kin to gbadua fun gbogbo awon omo Olorun ti an bi

0: kira fun baba Femi Emmanuel gbogbo eyin omo Olorun gbogbo eyin omo Olorun e ma ba upload picture won ka ka kiri lori status yi e ma ba ki won lori Facebook lori YouTube e kan upload won e ma ki won mama yi oro to so debe ni asembe o lo se gbadura ti won o ni ni testimony oya e je ma gbo
1: omo si nbe lara wa amu mara ni o ina piti baba Femi Emmanuel na gbo
2: ti masa ti ronu nkan ti mo ma se yen masa n fote ma da kile kule ma ni o ya ase ti mela baba Femi nu ani o ya do omo Femi bosa oko mi ko do omo fun ase ti bele yan meta ku pa ko ko de yo kan ko di omo Femi atoko
1: olorun meta lokan
2: bo se wa di 2024 yen ni 31st baba mi ni ka be to ba wuwa mo ni olohun omo ni emi bere lo to mo ta banga ni 31st yen owo banga mo ti ni ma san pe ire ti mo ri nbe o mo
1: e mo ta banga
2: ti ma bi mo de se ta mo ti ni a 5000 to ti ba oni 80000 na ma ri lori re mo sha ni ma san

0: Riori owo yen mo se baba mi sa pe 10,000 naira mo sa ni ma boss ta pe mo te fe fi kick ni yi pe boyo lo yondo omo fun mi 2025 mo sa se kick yen mo sa bole bo se di January osu keji mo sa lo ya scan mo sa ni mo ti loyun ibi o scan na mo ti oju ese na mo sa ti ran baba pe mo loyun ah awon yen ni kilo de se mo
1: say you say family planning
0: mo se di mo se
1: odun melo
0: bi mo se bi omo ti mo bi yen mo se family plan la pa
1: okay te ti wa yo ni
0: mo ti yo ti pe ko lodun kan gan la
1: te bi yo
0: be ni mo sa yo gba ti mo sa yo mo sa
1: esu wa se original family planning fun yin
0: mo sa se yo mo sa ni a mo loyun se bi joni ti mo wa ask any block ni kan lo se mi mo ni olodun te sa ogbodo mo sa pe oya en ta jo wa so mo ni a se jo wa bi ba mo ni a mo islam e mo ni mo ti loyun kini kan sa ni a olodun baba mi ti se nu ati gba e mu sa nwa bo ejo baba mi wu pa on lo mu mi de bi won de ti bi mo
1: awon ebi mo ri nti won eyin wa bi
0: ben
1: kino ko mo yin o mo fine
0: but
1: eh
0: mabubat
1: mabu bad emi no wa fun loko tori jesu lo fun yin lo mi
0: mantu
1: e fo re yin ibeji e wo mo won bo se fine bo se ri un Deborah Lope. Nice! Mo yi o komo ye. Emi na fun Deborah. Bi nse bo so mo e loko ni ye. Gbogbo omo ti won in le kayo omo ta ti bi. Gbogbo eyan omo Olorun inu Jesu la yo pin si. Injo lo gba Jesu ina. E je mo lori Facebook. Gbogbo eyin so na church o ye oya oya. Mama gba awe loni o. Daddy e gba awe o. Ago meji la break you baba si ti break o le jenje to ba wu but watermelon ateyin la ko fi break gbogbo eyin omo olodun to ni da mewa to ni ore majemu e o ye mu jade e lo account number yi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank biyin o ba wa wole e lo eleyi 1966 36 38 sasan ni eno gbe jade iwo na bere ni e oni lo pe ojo keji bo ba ri se lana se ti e na loni akobu okele ni ki ra won obe o si tun ku ojo marun ti ma fi so eje nse bayi eyin omo olodun ti won bi te mark birthday yin loni da atawon ti mark wedding ani bi loni eje gbadua sori nu odun yi iran lowo ko de bayi lojiji lagbara olo oye mo mu number 1 ninu gbogbo te ba nse happy birthday long life and prosperity mo gbadura fun yin ni o adura yen yo si mo yin be lawon to mark wedding anniversary won na loni anu ko bu ayin kan in the name of Jesus Christ God will bless you gomina wa e saseyori lodun yi gbogbo student ni o sori re lodun yi atawon uniform man alaafia ni fun yin studio e sori re in Jesus name eni kan mo fe share testimony mi oye lu number 080-88-71-65-66 and send the message in. You are blessed. It is well with you.
2: All business owners in Benin City, are you looking for a powerful platform to promote your products or services? Look no further than KUFM, your darling radio station dedicated to bringing you the best in exciting music, news, and entertainment. With our diverse audience and wide reach, advertising on KUFM is the perfect potential customer. Whether you're a small business or a large corporation, we have affordable advertising packages, tailors. Don't miss out this opportunity to grow your business and increase your brand visibility. Visit our business UFM.

0: Oya.
1: Je ti oro ko ti enu re jade bayi. So pe Oluwa.
2: Oluwa.
1: Wo mi san.
2: Wo mi san. Mi san.
1: Ise mi yo
2: san. Ise mi yo san.
1: Oluwa.
2: Oluwa.
1: Wo ile mi san.
2: Wo ile mi san.
1: Ile mi yo si san.
2: Ile mi yo si san.
1: Na farabale ko sami. Mo duro bi ko atiriju Olodumare. Mo duro mi o da duro mo soro. Mi o da soro. Se re pa. To wa so di okunrin lasan. To so do bere la. Now number 1, mo para yen wi. Para.
2: Amen.
1: Ise to nso to gbe. La po ti sise. Mo duro bi ko atiriju Olodumare. Ise te ti so. Ise ti won ti lu pa. Ise ti to gbe. E gbo oro Oluwa. La tenu mi Oluwa je odide.
2: Amen.
1: Ogo re to ti sun o ya ko didide.
2: Amen.
1: In the name of Jesus. Aye ma didide.
2: Amen.
1: Wa jeyan.
2: Amen.
1: Oro e dayo.
2: Amen.
1: Ileri se fun.
2: Amen.
1: Jesus Oluwa wa.
2: Amen.
1: E gbo mi eyan omo Olorun. Oni na ojo keji. Mo ma so fun yi pe ta ba ti sun ta nji olojo kajo niyan. E da o ki kiesi. Eba to ba the last day ni ya wa eniyan to nsi ma je ko the last day ki yere o to si ma je o di opin odun ki yi o to so e mura ni akoko to e ke yen mura e gbo yoba ni won ni owuro kutukutu la ma di mo gbe to ba ti di ta ma di mo tutu to ba ti dale yo ti gbe ai oro tenu me jade to ba le sami mo so ani ise re to doku yen ise yen dide pada.
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: E gbo mi sa Oluwa fi awon asiri kan han mi nigbati a fi asiri han mi aya mi ja o tubo si pe opolopo ti won kan gbiyanju to da be ni pe won o mo se ko se pe won o mo se nkan kan ti sele Oluwa ni awon kan be aye ti luse won pa awon ise kan be ti to gbe awon ogo kan be aye ti sa lo gbe awon ogo kan be o ti wa ni boji titi suku en to ni ogo o wa laye ogo ga ti ku o ti wa ni boji e gbo iru gbe aye won ni to logun yen lo Oluwa so fun mi pe opolopo eniyan ti mo ri ni aye ti fi upe aisan sara won amare aso asise ikakade ti wanu aye to dem pa die die die koto fora awon ile kan be won ti fi bu fun awon kan ile yen so fun wara o so fun yin o but won ti fi bu gege bi apere Oluwa bi pe Abuja ti mo ri yi pe ile to so fun wara ile ti so fun oyin ni sugbo opolopo eniyan be won ti so di oku mo won lowo ile ti so fun wara ti so fun yin bo fun iwo won ti so ile yen doku alabajo ti awon eyan kan labuja nbe ati ja ti mu o le fun won awon kan ti di milionia nbe bilionia wa nbe trilionia wa nbe ni Abuja kan na ilu kan na ti aya ni lowo nbe ni en to lo re yawo ibe na lo nbe kini en to ya ni lowo fi sori en to le yawo lodo e ki lo fi sori en na wo si mi sa wa se

0: ti enu mi jade gbogbo to doku laye re o ya ji
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: olua wi pe ka fi oyin e gbadura ojo meje gbako la ma foyin e gbadura gbogbo eyan mo olorun te wa labuja e mura nle oluwa ti so fun mi ohun te ma se kiki eni to ba gbo oro oluwa to ba tele oro re mi yo bo ole on kore awon woli re e mo gbagbe pe o lagbara lati wo san e gbo we mimo ni we Jeremiah yen lo wo daada o fi ye wa ni e ori ogbon ese iketa di ni ogun bibeli wi pe nitori emi o fi oje emu laada le o emi o si wo gbe re san ni oluwa wi for I will restore head unto thee and I will heal thee of thy wound egba mi sir ase olorun ati agbara re mo ro re gbogbo bi ta ti sa ogo re lo gbe

0: break fi oyin le to o ba ti get oyin yen ah te to lo get oyin yen a fi gbadura fun odidi ojo meje ati bere lana ba te gbadura si be la ma gba ni ago mejo ni asale pelu ogun olorun emi so tele bi oluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro ogun aye re wole e gba mi sa o ka Isaiah chapter 47 Isaiah chapter 47 tori ogun eleye to nja o a fe segun fun o te ba ti ka to ba di asale a to gbadura yen e gba mi sa asiri kan be ti fi han o ninu we Isaiah chapter 47 a second one be mama ka so wi pe awon ori fonu ta won fi ma wo ale mami e so fo mo yin e so fo re yin ti o ba wa si ona mo ti gbadura ti riri owuro e fi gbagbo gbe ani oro e gboro gbo iye awon to gbo atu osile
1: amen
0: mu ta so wo ore maje mu yin lana ko ma gbadura ni iwo to ti san ore maje mu e to ba ti san loni wo ma fi pada oluwa ma gbagbe e se ra pada ogo mi oluwa e se ra pada mi mi e se ra pada ise mi ise ni je ise ologun ise bi ise re ba ti ku won so de ye pere mi e iwo to ti san ore maje mu e to ba ti san loni wo ma fi pada oluwa ma gbagbe e se ra pada ogo mi oluwa ese ra pada mi mi ese ra pada ise

oro ebo bo so wi pe ma fu eni man tu kan wa di ola ta ba ti wa ni gbara bi fun mi ni ilu Ibadan ma wa fu eni mi gbara mi e te won si mi sa mo duro bi ko ti riju bo ba le sami asere what tenu me jade ni

0: ayele gan ayele mama ye gbo testimony e gbo mi sa so e je mo pe okunrin le wa nu le ko de ku legbe ko de jade lo ibo lo nlo a de fi omo merin ti wo bi fun a de fi kale a wa lo ire ajo a lo ba olomo merin mi abomo olomo mefa a de lo ma toju won a de gbagbe won sibe o ma abandon sibe nigba ti iye ti o ba sine to ba ni woli to ba mo ru igbese to ye ko gbe e gbo
1: e ka le da di ru ko mi ni ya to ko ya jo so mo gbe ru ya pe fe ni sa ni fa pe ta ni wo bi pe lowo olohun fun re ta pe e ri le ta ni mo ni so ati mi le oko pe oko bayi igba ye ko ti mo wa ta ti mi jo gbe to ma gbo gbe ni wa sibe ati o je la pe ni ko ni fun olowo le ko ni se oko da si le da se omo ati o je la pe ni sa nkan to le ba se le se fun ma ku lo jagbe ni o je ti ta gun jagbe o esi ni awon kekeke bo kekeke mo ya ku ni ni o ma so pe pe a o ro yi pelu gbe ni gbagbo e ti so si ni o ro ka ra wo nkan to ma se le mo dupe lowo na pe pe gbo to ti awon bi to ti ko tele to ti fe tele o fe titi o fe olomo mesan daddy olomo mesan o fe olomo o so fe olomo ko o so ko un ko olomo ko e de ti wa ni e to ti ti bi mo fun ko ati mi to ti bi mo fun o so ko ko ni mo ko ku ile to je gbose ku ladugbo to fi sa ku ile e to fe na na o ti ja owa to pe ti o ti fe ra pe kini kan mo ya se o na sa dare won mi sa mo pe na na pe owo e se sara ni famila ti ni aye ati ni ko ati ni ti gbadu ope pada gba mo dupe lowo olorun ni kan le ni fe gbe tori ka so le meje mo I think it was 60,000 3,000 ja so le meje mo ni before the end of that month study mo gba 100,000 naira sa mo dupe lowo olorun ti ni gba ni o gbo ni o won fun mi 100,000 re mi o gbo 100,000 naira re mo gbo 100,000 daddy mo dupe lowo olorun eyi ni eleketa ni pe last 2 weeks fashion designer ni so mo ye ti ma se awon se mi na bi mo se tiger lens bi nkan kan be so client bi client o kan se pe ni e pe a o ku o o pe ni to fe se tiger lens o pe le to ni pe o se dada pe so ki ma bu do je ki be ni o se dada nkan kan be ni ko so ala o ja ku ni ise ye so ko to fun ni ise ye ojo monday mo so re monday because every monday ma so re Monday, if you want to go to the office, you can go to the office. You can go to the office. You can go to the office. Monday, so, Monday, we are going to go to Wednesday. You can go to the office. So, we shall be to have your pay, which was 52,000, you know, 52,000, and my profits was 30. My profit is 30 plus, more than 30,000, and my only profit is 500, and my only joy on Monday, not on Thursday, to my machine. Again, the little one day, it was over 30,000, and my 500, and my son would make profit. 8,000 naira plus mo dupe lowo na fun ami e ni aye ijo pe mi ni asa ise sa
0: eh e te wa sibi o ya gba iri ti e elomi o ki gbagbo elomi o kon gan o gbagbo na elomi o ki gbagbo ore majemu te mo nsan yi e gbo mi majemu ni oluwa lo pa lase pe bere fun ore majemu mo so tele loruko Jesus agbe aye re dide in the name of Jesus ma duro de nikankan iwo papa make sure pe o lo so re majemu ti eleni ma fi gbagbo ti dollar o gboro san nigba to ba de san

0: di te yi olofodun meta te yen de ri owo nbe o ye ka ma pere mo gbadura fun ere mo gbadura fun iranlowo mo gbadura fun ibukun gbogbo eyin te ba gba ko abukun fun aye olorun ma ran lowo o su keje gboro oluwa gbogbo awon to ba gbo ohun mi loruko jesu ni osu keje yi olorun wa du oni nu
1: amen
0: olorun wa du oni nu oluwa loruko jesu won pa si adun si inu oyin ye loruko jesu adun wonu aye
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: pa ma se bi oba
1: ma se bi oba
2: ola mo si suka Friday yaba inta so ore mi kan wa ko ba won ra ajire so won wa sa lo si ile won gba won lo si ile won yen sa ngbo bi ale yen sa nda to nda rogo emi omo mo sa bere sin se bi bi aja mo wa ro gbe owo ba se bi oba mo se ni komo ba mi gbe wa ni mo se da owo ba se ba mo se ta si yan ni enu yen ati ori ati es ati apa so ba se wa gbe yan ba se wa gbe won lo si ile ni yen iya ya bere sin soro odupe ra ma pa se bi oba o to je koju ti mi odupe o ni eri mi keji re ka ti kini wa kini ya do wa ta fe ta yen ona o ba se ni ron ona o ba se bi oba o se o to je koju ti mi ona o se o

0: gbọ mi sa ti oro re gbọ a wa soro roro elomi o ni kia egbo eleri yen o ni owo o le se ko mo ni oro kekeke yen dani e ti mo pe ru yun ke pa si je ko le sale mi ru oro won ni lowo wa gbọ pe won ni fe fun oro roro o de ni kia kai mo gbadua bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro gbogbo ipa ati agbara wa won agba ninu aye re ninu ise re gbogbo yawo re o ya jade in the name of Jesus aye ma dide ki e ma dide in the name of Jesus wa de se bi oba Jesu mo re ti e laaro yi olorun ni branches won re ti e gbo mi sa mara re sere tori yo lo ma je fun o mo so tele oluwa ti nbete mi e wa ni waju oluwa ti mi duro aye ra dide on the 13 14 15 16 and 17 ilu abuja e mura sile oli detan loruko jesu gbogbo agbara ti o je ko ni asiyori ni abuja agbara yen gbina in the name of Jesus aye ma dide iyan lo re ma je mo gbadura fun yin owo olorun ati agbara re ibuku re anu re ati asiyori ko wonu aye ko ra adugba olojo ebi orun ko sure fun yin gbogbo olorun ko di omu ko ra adugba gbogbo eyan lojo oni wede and anniversary mo gbadura fun yin nje ki ayo ibuka anu olo yawo re
1: amen
0: bawa
1: amen
0: ka wa won celebrants yin wan be number 1 ademola abajo ogbomoso happy birthday to you sir 35 mo papa solomon moses lo ma gbejade ni fourth bank loruko jesus wari adugba
1: amen
0: mo bless apere babo e mo ri bonu bo e jesus o ya agbara
1: amen
0: agbara ti o se daduro ase ti mo fun yan ni eri kankan loruko jesu o ya ko wonu e
1: amen
0: o ti ra anugba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: koju sene kan fi da loju bayi pe